0: lang na jolo na marbuar si Zamburaga. Sa dahalak na durako mo tinamalumarina. Bisirambas sa badiro na jolo tempat kejadian na. At ang betang marguna tulaganak ta. Marerap ka pangidoon tu pamarenta. Ang sarapin nang dibangon betak marguna siya no tupulinyari.
1: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.